anasema pale muite yeye anasikia. Wakati wote mpendwa msikilizaji unapomuita Mungu kabisa yeye usikia, na zaidi ya ujibu maombi yetu. Kwa hivyo pote pale ulipo, lisikupe wari lolote, lisikusumbue lolote, jua kwamba wakati unapomuita yeye anaitika. Wanaitwa wana asema ni Hezekia alipougua. Unasikia Hezekia alipougua? Wana makerubi kwaya, makerubi kwaya na kibao hicho nakwambia. Hata kwaya pia wanaamua, anasema baridi kando, au sio? Kama wewe uko pale nawe pia umekuja uso acha za ovyo. Lazima tuzikwende tujipe raha.